nam leñe su de ko dina ne tafatal ay ni wala wutena ni yalla ak yali su ko nakare la ndey yeyal ko su ko waxe su ko waxul ñu xam ko.